sixe Nhliziyo yami silimile Umoya wami yawuhlukumisa Impilo yami similike Wena uthe uzongithanda Kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini Bangifona ngizibeke Kala ngize ngizumeke